0: Theater.
1: Kahapon. Meron ka pa ba nung mga tumilong maliliit para dun sa box? Alam ko binigyan mo ako pero hindi ko makita. Kailangan ko lang ano, 6 na piraso.
0: Ano kasi kailangan ko pa din eh. Dahil kaya yung mga pinadala kong bagong ano, kila Edwin, Toyo, wala na. Walang tornilyo. Sabi ko, kayo na lang umahanap din. Nainip na mga pinutasan eh. Dahil dinidrill ko pa yan eh, yung pinakabutas sa ibabaw. O na meron nakapang na butas, pero dun sa pinaka-base, wala eh. So, hindi na ako pumali ulit eh.
1: Ba nagawa ko na yung ano, na fully charge ko na yung charger eh. Ngayon, yung tornilyo noon, yung dulo niya, para siyang triangle, yung ulo. Wala akong ganung kaliit na ano, precision na ganun. Hindi ko nga siya mahigpitan ng ayon. Eh kahapon, baksa binigay mo, nagawa ko ng ano, lalagyan na radyo, diba? Nakita ko yung isa na yung tornilyo ng dalawa. Ay ko, ba sakto to? Tama ka ako ng tornilyo na to. Eh alam ko, binigyan mo ako ng sa support na maliliit na tornilyo. Naubos na yung oras ko ng kahahan, hindi ko makita yung pinagkitaan ko na.
0: Mayroon na hanapin. Ako ay panaganap ko minsan, hindi ko panaganap, hindi ko naman play. Tinotropos ko na itong aking ano, PCB. Okay naman eh, may mga pati problema. Yung PCB na SD, hindi ayos. Pero yung heartbeat gumagana. Okay naman ang ano, adjustment sa pot. So, tigay ko na lang yung ano, SSP. Yun sa microphone sa likod. Tsaka COS. Tiligyan ko na si Yoto eh, na line. So, tigay ko siguro mamaya ang gabi na. Nakatamad ako mag-inang eh. Kanina, madaling araw na, nag-iinang pa ako eh. Why be my guys excited up?
1: Hindi ka pa nakakailinang parang ganyang maliit eh. Alam, palpak lahat yung gamit ko. Nakakabilis yun. Ay, makailinan. Alam mo yan, BCM108 na ba yan?
0: Problema nito nilagay na pot eh, mali ang ano. Hindi ko pinalagyan ng mga pot eh, yung mga gamit nilagay ng pot eh, kaya pala mahal eh. So, nakalagay ito sa akin, 10K na pot eh, dapat 100K. Kaya nahirapan akong tanggalin, ano, pag nakalagay na, ano, nakainang na, ano, matagay na. Hirap tanggalin, minsan nasira, nasira yung pinakma. Dalawa kasi yung nakalagay para matis lang. Buti naman dalawa yung ginawa ko, kundi wala akong matitesting. Kaya, lahat ito nakalagay na yung component. Maliban na switch, na toggle switch.
1: Ang daming paano si M108 ah. Nakahinang pa rin dyan lahat. Di pa ka na talaga.
0: Ako bakit yung nalagyan ng EEPROM na nag-design ako eh. So sabi ko, para saan ba yung EEPROM na yun? Sabi niya, paano? Para daw kapag matchings yung mga ako na ano, sa CM108. Pag lumabas sa computer, di ba may sa USB, BNP, gano'n, sa device, pwede palang palitan yun sa EEPROM na yun.